0: Pichka hatunpa chiskay chunga iskun chinila machikuna kay kamalia me pacto mushkani kay kichwa taki kunatu yasha uya chishi machina kay tutamanta yupay chani kankuna sumag libia shakati kushkamanta mamakuna yekuna nyukawanga kay apuncha kama kay mantaka mishu taki kunawan liao mi yali junanga machikuna sinakpiga kay apuncha kama nyukawanga kay apuncha kama japuncha yeyan bakpiga kay apuncha kuti liata chusku pachamanda katinanga machikuna
1: inicio de pausa publicitaria.